kali ina ke o arabile o gotlhe ga ora elwe moeledi wa setheo sa ditshwanelo tsa botho mo Aforika Borwa mo provinceng ya Bokone Bophirima. Banna, kgang e e simolola ka rona e seng ope gape, mmogo re tla lwantsha le go fedisa tshotlakako ya basadi le bana. Ke bua ke Kgalema ke sena Mathekganong le go

uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati uphuza uhlale phansi thule ngathi uyasi zonke indaba.